0: ya sani ya gani amma sanan mutun da ya bashi mulki ya sake tuna masa yace wal asra wash shamsu bayda ita kuma al asr in zaka yi ta wash shamsu bayda anqiya yayin da rana take da haske tana sheki lokacin tayi wajen yamma qabla an yadkhulaha sufra tun kafin ta fara yalo inda da rana ta tafi kasa tayi nisa ga yanzu hasken nata yalo yalo zaka riga ganin sa yalo yalo bulu bulu ko fari faka dai mai light zaka riga ganin sa a ciki sabanin idan da safa ta fito tana tafiya daga ta tas haske ne to sai na Umar ya gaya masa cewar karka kuskura rana ta fara wannan wanda a cikin wannan yake nuna sai na Umar ya gaya masa gaggauta yin sallah ne yana nuna masa gaggauta sallah a farkon mafitari karka bari yalo ya fara shiga ciki bayan Allah ba su da agogo so da ka duk wani aiki ana so ka yi shi da wuri-wuri sai na Umar ya gaya masa karka bari yalo ya fara shiga ciki al-mubadaratu bil amalis salih sallah da yawa abinda wasu musiki ba sa ganewa so magarba suna daukan cewa sai dare ya shigo sai gari ya fara duhu ba duhu bane ai da hasken ake yin ta amma ta fadi domin kaidar rana idan ta fadi to kafin hasken ta ya tafi a daina ganin hasken ta bayan ita ta fadi akan samu minti 15 to yayin da hasken ta ya tafi bayan minti 15 to kuma shine sai shafaki shi kuma isha to shi kuma shafakin nan wato dumin rana ne zaga wani jajaja ba baki ba to dumin rana ne zai tafi shi kuma to saboda haka wannan ke nuna cewar da rana ta fadi za a yi sallah yanzu kun ga karfe 6 da minti 6 rana take faduwa na'am da minti 6 da minti 7 da minti 8 ba ta kaiwa da minti 10 to ka kenan kowa sai ya zama cikin shiri tana faduwa in ba dan za a jira mutane su alwala ba da minti 6 da kowa sai ta da sallah kaida ta cika to amma saboda jinkirta masu alwala ya kara musu minti 5 sai a ta da sallah 6 da minti 10 ko da 11 ko da 12 ya danganta da yanayin gurin da ake da irin mutane yace masa wa akir da isha amma lamtani ita kuma isha ka jinkirta ta matakar dai baka yi bacci ba kamar da muka karanta a karatun da ya gabata cewar sayyidina Umar yayi addu'a ko ga wanda yayi bacci kar Allah ya bashi ikon yin bacci mannama falana mat ainahu nan tun da magana yake da shi kaga ba zai ce masa fa mannama ba sai ya ce masa ka jinkirta isha malam talim matakar dai baka yi bacci wana kar kai bacci kenan kar kai bacci ita isha bai gaya mata lokacin ta ba in kai magarba ka jinkirta isha matakar dai baka yi bacci ba me yasa sayyidina Umar bai yanke masa lokaci ba saboda ita isha lokacin ta yafi kowace sallah fadi hadis salloli guda 5 babu wanda yake sallar isha wato fadin lokaci eh za mu tarar da hadisi a gaba insha Allah shi yasa yace masa matakar baka kwanta bacci ba to sai ya ci gaba da ce masa ka jinkirta ta matakar baka yi bacci ba isha tana da lokaci mai tsawo kamar yadda hadisai suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha bai tsaye mata da lokaci ba idan sahabbai suka zo da wuri a yi ta da wuri in ba su zo da wuri ba a jinkirta haka yake musu ita to shi sa ku ga hatta majalisai irin wannan na karatuttuka musamman wannan na majalisin za ku ga isha ma sai ta je karshe tunda kafin a fara karatun dama an ci wajen minti 30 to kuma aka fara sai kaga an tafi har karshe idan kuma ana muhadarat ko ana wasu abubuwan da gari ana kai ta har karfe 10 to ita isha har karfe 12 din lokacin ta ne kawai ya danganta da masallaci da mutanen unguwa duk abin da suka zaba sunan sa sunna su yi ta da wuri sunan sa sunna su jinkirta ta sunan ta sunna amma me suka zabar wa kansu yawa idan ba za su rika zuwa da wuri ba to shikenan liman sai karfe 10 za mu sallar isha to Allah kai mu shikenan misali nake faɗa muku a liman karfe 8 da minti kaza to shikenan sun zaɓa farkon lokaci ita isha wannan ita ce ka'idata addini a jinkirta ta ko a yi ta da wuri sai na Umar ya ci gaba da cewa salli subha kai sallar asubahi wan nujumu badiya lokacin da taurare suna da haske mushtabika sun harhade hadisin da ya gabata ma akan wannan kalmar muka tsaya eh wani dan uwa ina jin baya da zuwa karatu amma yana bibiya bayan mun tashi yake cewa mallam na bi karatu amma ban ji an fassara wan nujumu badiyatun mushtabika ba eh ko kuma an fassara dai ban ji an yi karin bayani ba nace masa to insha Allah in muka zo karatu wannan makon da izinin Allah zan sake maimaitawa tunda shi yana bibiya kada a tauye masa haƙi to wannan ita sallar asubahi kamar da sayyidina Umar yake gaya masa anan wan nujumu badiya badiyatun abinda yake haske mushtabika suna harhade wannan masana ilimin sama su ne za su yi bayani geographers ko saboda ita shi su taurari da kuke ganin su abubuwa guda amfanin su na bi gare mu su zama ado ga sama su yi wa sama ado abinda yasa ba ma iya gani mu yanzu so daga fitilu a gabanka to in ka kalli sama sai ka ga musuna kamacece ne amma ka je kauye inda babu hasken lantarki ka daga kai ka kalli sama ka ga yadda sama take da kyau lokacin da taurari suka fito ka kalle su ka ga wata tafuwa ta sai kuma har wannan fitila wannan ta tsake masallacin nan kaga wata fara wata bulu-bulu to in ka kalle su haka za su rika baka design din wata sai ka ga tauraron kamar bulu ne wani ka ga ya fi jajaja wani ya haske to shine yake gaya masa lokacin da taurari suka fito to ban faɗa amfani na uku ba ko yawa amfanin su na biyu su yi wa sama ado kamar da Allah ya faɗa cikin alkur'ani ko walaqad zayyana as-samaa'a walaqad samaa'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin to masabiha sune fita sune taurarin can da cikin suratul saffat nake so ku dauko wanda Allah ya ce hifzan na'am yawa inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa qadhafuna min kulli janibin sai me sai bala'i kenan shine duhura kace duhura bala'i kenan duhura masifa duhura tashin hankali kalmar da aljanna suke tsoro kenan Allah ko ifrit ne kace masa duhura sai maka sai ne ko ifrit ne ka san shine shigo wanda yafi kowa taurin kai azumi wallahi in kace duhura sai ya motsa maka to ya danganta kuma da imanin da kake da shi Malik sharana shine kun ga subhanahu wataala ga mana amfanin sa na biyu inna zayyana samaa'a ad-dunya to shine amfanin taurari na biyu to na uku shine wannan dan su zame mana alamu ga ibada alamu lokacin tafiya to shi sa sayyidina Umar yake sake gaya masa ita asuba kayi ta lokacin da taurari suke da hasken mushtabika sun hahada da junan su domin idan dare yayi dare taurari gani zakai kamar har hadewa suke wannan kusa da wannan wannan kusa da wannan amma yayin da gari yazo wayewa zaka kamar rarrabuwa suke ana ta bubbuda su to da haka suke measurement na lokacin sallah wanda wannan ke sake nuna mana dai Allah mun gode baka da wannan wahalar amma ka ki yin sallah akan lokaci shi sa ka ga ladanai da a kauye mutum yana kwance cikin dare sai dan bude wannan dan daki mai kamar buka mai kan dakin ciyawa murfin ciyawa zana tunda dan windan gidda ka san kan mutum ba zai fito ba haka zai dan tashi cikin dare ya bude ya leko ya kalli gabas ya ga hasken ta yake ba agogo in ya kalla sai ya sace da saura sai ya koma ya ci gaba da kwanciya anjima sai ya tashi sau biyar a dare yana gadin alfijir amma kai da Allah ya maka ni'ima ba gadin alfijir ba gadin komai har ma aka samar maka da abin da zai tashe ka kana sallar amma wani ko ya saka alam din da ya fara girin sai mutsike shi ya maza kawai ci gaba da kwanciya zai takura masa Allah shi kyauta kuma da aka zo bayan iyayen mu sun tafi a haka su magabata sahabbai da wannan suke kirgawa da ilimi ya kara yawa kafin a zo agogo dai da ilimi ya kara yawa malamai ana ta bincike ana ta bayanai sai malamai suka gano sirrin wasu ayoyi wanda su kuma in ka karanta su ma za a tashe ka daga baccin. Shikenan sai aka ba da lakani. Yanzu ladanai ku daina tashi kuna ta kokarin sai kun leka kun ga da duhu ko ba duhu. Malam ladan za a kwanta bacci karanta ayoyi hudun karshen suratul kafi. Innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا كنا كنتا كتي الله كتاشيني قرفي أكو wallahi sai ka tashi sai dai ka koma wallahi sai ka tashi kaji na rantsi kuma duk wanda yake so ya gwada ya gani ka gwada ko ai in dai ka gwada ko ƙarya ne sai ka tashi sai dai in ka tashi ka koma amma fa tashi sai ka tashi kuma kana tashi duba agogon ka sai dai agogon ba daidai yake tafiya ba
1: lokacin yana yi
0: abba to haka nan da aka samu ci gaba kan fa zuwa agogon fa to an samu technology ta alqur'ani kenan dai kenan ladani sai suka daina shan wahala kawai ladani in ya karanta kwanta sai Allah an alfijir yake to ka tashe kenan kaga an sake samun sauki aka ci gaba da tafiya har aka zo Imam Fakhruddin Razi ya kirkira agogo ba irin wannan ba to aka fara kuma har aka zo kan mu yanzu an wuce agogo an wuce komai gashi nan kawai zuwa zaka yi ka saka alam da sauran sai ka tashi to musan kuma abin da Allah zai kawo nan gaba domin wayakulukumalata alamun ita ce take aiki Allah ya ce zai ci gaba da halitta abin da baku sani ba to wannan abin da baku sani din ba kowanne zamani Allah zai halitta abin da ba sani ba zuma muna ganta kamar sai mun mutu ya'yan mu za a yi musu nasu sabo har duniya ta kare wayakulukumalata alamun ce take aiki haka take generation dinka suna karewa za a saki wani abu lokacin da waya ta zuba kwandaleliya wace kamar muciya yanzu an wuce ta an dawo yar firiti to kawai ni abin da nake kaddarawa a raina wanda Allah ya masa tsawon kwana za a zo lokacin da wayan ma ba za ka rike ta ba kawai lamba za a baka in ka faɗe ta kawai ka kama magana yes haka nake tunani ni dai shi ne ƙarshen hasashe na a nan gaba kawai kamfanin waya ce maka to kai ne 0A039 ka za ka shikenan ba wani abu da za ka rike kawai kana tafi da kai ne aka ce 0A039 ka za ka da kawai sai ka dance kawai dai ka ji kunnan ka an ce maka salamu alaikum ba bluetooth ba komai eh anzo au waya kullu kuma la ta'lamu
2: a iska
0: to an fara sikirin a iska to an fara to kunji washe ka ce ni ma sai na ga technology kenan alhamdulillah ni da nake tunanin waya kullu kuma la ta'lamu ni sai bana duniya she ina nan insha Allah to muhalli shahid na daga cin abin da in ka kalli wadannan hadisin zaka tausaya wa sahabbai kuma ka jinjina musu daga wanda suka biye su har iyayen da suka haife mu inda su ma iyayen ba su riski wannan abubuwan ba su riski agogo amma ba su da alam to mu an kara mana akan agogo da alam to su yan gaba musan abin da za a kara musu ba na biyu kuma ga wanda shi kuma bacci yake so ya kasa ka karanta suratul nabai ina mawadata da in caji ya caji bace rai mutum sai ya sha kwaya karka zama dan kwaya bawan Allah karanta amma ya tasaluna zuwa kuntuturawa insha Allah bacci zai dauke ka da izinin Allah Qur'ani kenan ba abin da babu a cikin Al-Qur'ani wallahi sai dai ba a karanta ba dan matsalar ka tana cikin Al-Qur'ani ciwon kashi ciwon fata ciwon kaza ciwon kawai na cikin Al-Qur'ani to wannan kenan to wannan shine kadan daga cikin abin da nace wa dan uwa na zo zan yi bayani wan nujumu badiyatun mushtabika rana tana da haske tana hade wannan dabi'ar taurari ne idan haske ya haske sai kaga kamar har hadewa suke mana hasken nasu ne ke nuna maka kamar sun hade ko ba taurari ba hatta fitila irin wannan ko za ga irin antena da ake sakawa a sai ga kamar jajayen kusa da kusa suke amma kila da za ka hau sai ka ga suna da interval tsakanin su to wannan sunna ce haka Allah ya tsara duniya to wannan shine kadan daga cikin abin da shi wannan hadisi ya kunsa dangane da wannan to abu da karshe sai na Umar yace masa wa qara'a fiha bi surataini tawilataini min al-mufassal yace salla asuba din da yace masa kayita kafara ta tun taurari suna da haske to a ci abin da yasa daga cikin dalilin da ya ga masa yace ka karanta dogayen surori ita wannan sunnar asubahi ce ana karanta dogayen surori kamar yadda sayyidina Umar lokacin da aka caka masa abin da aka caka masa ai suratu yusuf yake karanta haka suratu yusuf ai da dan nisa yawa ta kai izu guda to ana ita aka kacaka masa da ya mutu kuma Abdurrahman bin Auf sai dora daga inda ya tsaya an karasa kin imanin su da raunin imanin sai a ja musu da ta dace da su Allah shi kyauta to sai na Umar sai gaya masa daga cikin surorin ka karanta tawilataini min al-mufassal alqur'ani malamai sun raba shi gida uku ta fuskar yau girman surorinsa akwai suran da yake sami sabo duwa dogaye guda bakwai ajiyar suke to daga nan sai al-ma'un masu aya sama da 100 masu aya sama da 100 to daga masu aya sama da 100 sai al-mufassar sun raba su gida uku sun yi haka ne saboda technology na hadda kai zaka ga to al-ma'un al-waya al-waya baka da matsala da su wannan istilahi ne na malaman hadda kamar yadda kowanne ka'ida na ilimi akwai abinda masu ilimin suke kirkira don su sauwake wa kansu fahimtar ilimin to qurra'u sune suke wannan rabarba saboda sauƙaƙawa dalibai hadda da kuma matakan da za su bi kowanne daga abduwal din nan sabu diwal zuwa al-ma'un zuwa qisarul mufassal akwai ka'idojin da ake bi in za a haddace su in baka bi ka'idar ba hadda za ta baka wahala shi yasa suka raba su gida uku to wannan kuma sai ya taimaka hatta limamai da suke sallah shi yasa duk wanda ya haddace alqur'ani in dai haddace wacce take ta addini to ana ce masa al-mufassal ya san me ake gaya masa ka'idar hadda alqur'ani to su wa'annan mufassal din kun ji sai na sai yace dau sai yace wa qara'a bi surataini tawilataini min al-mufassal to mufassal din kaso uku ne akwai al-diwal min al-mufassal akwai al-tawassut min al-mufassal akwai al-qisar min al-mufassal to isharar da yayi masa ba fa kowanne mufassal ba diwal min al-mufassal zaka karanta to shi tunda sahabi ne kuma tun annabi sallallahu alaihi wasallam suka san wannan technology suna da shi so ya san me ake ce masa banka dan baka sani ba yace maka ka karanta duwa yace ka karanta duwa limin al-mufassal sai ka nemi an maka fashin baki ko to kamar yadda Imam Suyuti a cikin ulumul Qur'an da yazo yana bayani sai yake cewa المفصل تنا فارا لكن سورة قاف حزوة ناسي تو أما داغا قاف زوا أما سو أكيتي وقبوال من المفصل داغا أما زوا سورة الضحى سو أكيتي والوساط من المفصل to daga suratul duha zuwa nasi shine al-qisar min al-mufassal wannan sune matakai guda uku to an sai na Umar yana bada umarni ga Abu Musa al-Ash'ari cewar in zai yi sallar asubahi ya rika lalubo sura tsakanin suratul qaf zuwa amma aka da ya wuce nan gurin saboda sune za su isa abin tambaya me yasa sayyidina Umar yake bashi wannan umarnin bayan shi kuma yana karanta suratul yusuf a sallarsa sayyidina Umar suwaye yake ja sallah sahabbai shi kuma Abu Musa can kauyen suwaye yake ja tabi'ai imanin ba iri daya bane ta shi sa mun wadin sai ka dan ja mu a hankali in ma baka ja mu hankali ba guduwa za a yi wannan alƙawari ne shi yasa in ka karanta hadisi dole ka san fiqhin hadisi duk mutumin da bai da fiqh ko to ya shiga uku zai sha wuya zaka sha wuya da dalibai zaka sha wuya da malamai kuma zaka sha wuya wajen karantarwa kuma daliban ka za su sha wuya wajen karanta shine fiqh annabi sallallahu alaihi wasallam ga surorin da yake karanta su waye yake sallah tare da su matsayin su ne sahabbai ne imanin su lamba ɗaya ne tabi'ai da suka zo ba su kai su ba sai na Umar sai sassafta musu to mu gode muka zo tabi'ut tabi'ul atba'i to kaga mu sai amana a hankali ko ina ma bashin da yake cewa wani abokin sa na cewa wani yaro sai da gode karfin haddasa kan mu irin masu ba mu sai kana waje ka shigo ciki mana ai gurin ka kai famalan city ne in dai ka zo ka shigo wani yana gode karfin haddasa kan su ka san in dai aka ce maka mutum yana haddar alqur'ani to ba inda zai practical sai aka sallaci to duk mamudin sa kan zai practical din ko ba wanda zai karɓa masa hadda ba gurin tilawa ba gurin musaffa ba gurin ardu babu gurin kaza ai na zai ardu dinsa a masallaci akan ku zai inda ya bata ya shiru ku zai ya tuna in ya ga mutuna kuma ya dora Allah ya sa mun dace babu laifi ai da mutum ya gwajin ganganci a banza wanda ya gwaji akan wannan ai dadi nake ji naga matashi yana ganganci a addini cewa nake masha Allah Allah ya kara maka albarka to ai dan da yi anan ba wani gurin zai je na banza kai ko musu ne naga ana yi musu na addini matasa ce to yafi alheri da kuje ku yi na bar ko baka bane musun dai sai an yi shi to da zai su musu akan wani abun banza wanda su na addinin ba komai Allah akalla dai an wasa kokolwa ko da dai babu ladabi babu laifi dai da babu gara ba dadi to haka shi ma wannan matashi ya tanko yan hadda alqur'ani alhamdulillah yazo hadda ta nuna bata nuna ba ya gwada ta akan ku masha Allah mun gode dai daidai sai dai in kun ji za ku sha wuya ne ku ce a karmaka Allah a kira shi gefe da kar ku fada masa a masallaci don wa'azi zai kamai kuna masa a masallaci yace inna alhamdulillah mutane ba su fahimci sunna ba annabi sallallahu alaihi wa sallam kara yake karantawa to bai gane kuma ku ba sahabbai bane kaga ai da hujja ya gaya muku amma ba shi da fiqhin ku ba sahabbai bane to amma kuka kira shi gefe ɗaya masu hankali aka ce a karmaka Allah bisara yanayin sallar nan muka ce ku so da kago an da tawa zai ce to za a duba amma ya tafi gefe zai ce mutane gaba ɗaya ba su da imani wanda kwashe muku imani zai amma zai da sauki Allah ya sa mun dace to haka ake wannan addinin da haka ake ko in dai matashi ne zai yi abu ko to kai masa uzuri kawai duk abin da aka ce matashi ne zai jaka to kawai sai abin da ka gani kawai ka bi shi a hankali kai baka so da shi gani yake yafi ka saboda haka kwakwalwarsa take gaya masa to in baka bi shi a hankali ba ko dai ya maka abin da ranka zai baci ko wani abu gashin to bi shi a hankali sai ku tafi lafiya me yasa kake ganin da da mahaifi ana dragging mahaifin da ya faɗa na ce masa yinin yana cewa baba nan za a yi so da gani yake kamar ya fi mahaifin nasa sana abin da ya kamata ba ka ake ba gani yake baba ina irin da ne ba bai gane ba yanzu fa an canza Allah sarki miskini wannan ganin naka ya wuce ganin shi yasa aka raba hankali matakai biyar akwai lubbu akwai nuha akwai aqalu to duk matasa aqalu ne da su aqalu shine dabaibayi aqalu shine dabaibayi da larabci hankalin matasa dabaibayi ne a cikin sa ba sa tafiya daidai kamar da ka san dabba ce ai mata dabaibayi ba ta iya tafiya to haka matasa suna hankalin su aqalu ayyuhal shababu da ku muke hankalin ku aqalu ne hankalin ku a dabaibaice yake da wasu shirme da wasu abuwa to idan ka gane wannan shine matakin hankalin matashi ko in yi maka shirme kawai ja shi a jika ku tafi a hankali ba zai taba gane ka ba har zuwa lokacin da zai kai matakin wato lokacin da zai kai matakin nabiyin shine aqalu ba lubbu ba da lubbu da nuha ai an gure su shi zama yake ce liyali ne minkum ul ahlami wal nuha ai wan nuha ma yake ce in za a bi ni sallah

0: gano hakan shine in ka gano da wuri kuma ka je ka ga likita da wuri ka je asibiti da wuri to yiwuwar abun ba zai ta'azzara ba ya gagara ba yana da yawa don wasu kari ne da ake cewa lump shi suke gani maman nasu kuma the moment aka karin nan the moment kuma aka dai da zara an je asibiti likitocin da suke kwararru a wannan bangaren wanda ake cewa general surgeons suna daukan mataki idan wanda za su ce ne su ce idan wanda za su bada shawara ne su bada shawara wanda za a bada magani ne a bada to at least wannan tayi wata tifkar hanci ta hanyar cirewa in aka cire shi kenan maybe wal Allah ta rabu da shi in kuma ba ta an kare ba kuma ba cire ba sai ta girma yanzu kuma ya zame mata wani damuwa amma ba kowane kari ne kuma yake zama kansa ba kamar yadda kuma raguwan alamu da ake gani irin su koshi kan maman wanda yake cewa nipple zaka iya gani wasu sai daddare wasu kuma koye loba burma wasu kuma kaga wani irin canji wasu kuma fatar maman ne gaba daya yake canjawa wani sai ga wani huda kamar dai bawon lemo leman zaki dai wannan wanda ba a fere shi ba so wannan shi classical ma wanda ake cewa pure range appearance wannan is classical of breast cancer na cewa to inda aka ga irin wannan to gaskiya da alamu ne na cewa to cancer mama yana kokarin ko ya ma riga ya kama mace wanda ba a fata kuma muna fatan Allah ubangiji ya tsare ya kiyaye tsorewa kuma shi mama na dama ya kamfi na hagu girma da kadan so ba lalle ne sai ya zama na kansu daya ba amma wace kuma yanayin halitta da Allah ya mata kansu daya shikenan saboda wannan self examination da ake yi monthly ana so duk sanda mace ta yi ta gama al'ada idan ta yi al'ada ta gama bayan 'yan kwanaki 3-5 sai ta yi wannan self breast examination din da kanta ba tare da wani ya taya ta ko kuma an taya ta ba ya zamana tsakanin gama al'ada zuwa sanda za ta yi ovulation haka kenan kuma yadda za ta yi shine za ta zo ta tsaya a gaban mudubi da yake very clear za ta ga jikinta da kyau kuma dama abu ne wanda za ta yi ita kadai da sirri su ba wani magana jin kunya ko daga ita sai ita
1: sai madubinta
0: kuma wannan abu yana da matukar muhimmanci so ba abu ne da za a yi ji kunya ko jin nauyi ba a'a ai lafiyar ka kake kokarin kiyayewa kuma ka taimaki kanka so in ta tsaya a gaban madubin sai ta kalli maman nata duka biyun ta kalle su da kyau ta ga yanayin su ta ga akwai wani canji wani ya fi wani idan dama can a yanayin halittar ta wani ya fi wani to ba ta damu kanta ba dama ko kamar yadda nace wani zai iya damfin wani girma da kadan amma it's not always the case duk sanda girman ya zamana is ya fi karfin abinda hankali zai dauka to it raises an alarm kenan ko akwai damuwa sannan kuma bayan haka za ta duba ta gani shi daidai kan inda yaro yake shan nono duk lafiyar su galau ko ku a daya ya fito daya kuma ya burma tun ga akwai damuwa wani ya tsage wani yana zubar da ruwa yanayin shi kansa fatar da ta kewaye maman yaya lafiya lau smooth yake kalau ko ku akwai wani ji da ya ja ko kuma wani ji da ya tattare ko kuma wani ji da ya canja ko kuma ma ya burma duk irin wani abun su ake so mace ta fara duba idan ta duba wannan shine inspection din da za ta yi ta kalla da kyau bayan ta kalla kuma da kyau sai ta daga hannayenta guda biyu ta buda su in a 90 degree position ko kuma ta sasa akan me yake cewa nan ne waist ko a kugunta ta sasa a kugunta sai ta sake kalla da kyau ta tabbatar komai lafiya lau bayan ta yi wannan sai kuma ta daga hannayen nata ta bude su 90 degree ta daga su ta yadda za ta hannun zai miƙe har ta iya sa hannunta a cikin hammatar ta zai yi to daga wannan kuma wasu sun ce za ta iya yin examination a tsaye wasu kuma sun ce ta sake koma ta kwanta ko to idan ta kwanta din nan sai ta ɗauki hannunta na dama ta ɗora mamanta na hagu hannun dama a hagu sai ta dinga ɗan da yatsu guda uku sai ta dinga ɗan zagayawa tana bincikawa tana dan tattaɓawa tana dan dannawa ko za ta ji alamar wani canji ko kuma za ta ji